Ke program Fun Unlimited parlong ngila yok shibun mak kijubab hagaron ke beningkong ngin ya pej. Nanti akum no. Namar ba ke syuki kemula ba kaling kenat kita don lupa. Tang ba ya kali kijubab kin parlok so tenat di bendi siang borni. Ngala benam ay no you know hagar di por. Lapan ay hagaron ke baat. Tong ini pai no. Syai kini kijubab mo. Hai Anji Riri nga tengen ong ba kadon kamon te jimut lele te kadon bed ken lada amdei ngan persyang biang nga iba hep na rangsaw lele persyang arsin lai sin ru akafanan limited tang baniya kilan met baniya kilan jebing ke kamju lele mo tambah hak ni karaun te sotanat hi te ngo umma ong perlok sotanat di baniya siang tak kabur ni hai Riri nga tengen let syashil yang umpi Lada ngawan kum kata kajing mut jong kajing im tang ba iklim pa ya kagerteng tingin yo ong no inong siliang nga tingin ong ngila ban pai sya u play pitarai ma I kostron ma I kostron na umar kubli si bu di pi kos kajubab kabakam syong niya tam galong hala ying ya ka ying kabala syong lasa badla Badla kaya pi from Bana na lauso tun de Bana mata kasi kamlong serious kandiyat. Hello, good afternoon, my dear sister. Baskun, mga first time, I will take

I will participate with you nga tingan pay siya email balapun lakaya nga from G, from Rejoy Sakra now den nipriang sobhai pi Rejoy Sakra shaka Akashwani FM Jongpi welcome tam shaka program Fun Unlimited ngayon camp niya yok kajabing kumangi mangin ya kilan met panikilan jabing haka program Fun Unlimited but haki programs ki ba buon ba jong ka Akashwani FM Jongpi ko mga ang panlang nga kwa ba niya siyang borni nga niya pet manu bakam birya banta iya kajubab halor kani ka jingkali siya no pinlek but siya no pintay lada pidon kam ya ka jingmod jong ka jingim nailong serious te parlo ka program Fun Unlimited na marba ni kam ya ay ya kajubab kibakam shuti ating ini ap shushu na kiparlok nong sap kajungi ya kajubab kajungki kan mau nambar bepila pani shimenta uday kandai sao pra sunny way not our lie iwe kajingkali ngan ong biang sashi sin shano pin let at shano pin pai lana pidon kam ya kajing mut jong kajing in pidon ka bangay aji riri tanghal ka akashwani FM jong piyaw shispa live in rio mega hug

bat ka kilan met bat ka kilan jebing ha ka program fun unlimited ngine pet manobayo ya kamula la bande uslap lada am am dei ngan ap no na phi te yong yi ba hep na rang sam ba hep ye ei ne jing khang ka li fi tharai from bhdg kamot iba den jibab thathar mo aji la badai ka leng kanat la da am dei ngan ap no na phi nga dei iba hep na rang sau hi nang ta sa chi sien mo ri ring an ong biang usen sar banyak ne pen khu ying yong iba shi da dan ne am yo ya kemula te nang ta dang dan uta ubriu uba khu blei ti ya baro jat pi jat briu badan latan baknyat ya u badah pakut ki ino ya u udei u voting machine ballot box hakapor bajit pat dei ay aje ngachi tharai no kongpi mar banyang ta shimi phi ka mula kongli shibon ya ga juba badei ga jongpi nang tai yo na em la dei ka kali ka bakendu halenti i ei ni I ai hun lang na mar ngar kubri jipun ye pi rukum ju hai kong kong an jubab yang